yaje kay ba hayra ba kayro le babulu kanta bi kam fa to le dala kam falon nade adala fondi sirela ya tinna ala famoye mol anyilla mol namote kay ba hayra ba kayro damma momin do mo kayra de kayra do jakalla

0: vai, bamba bafana.
1: Angaza ngabathanda laba bafana abashayizikinci. Ngiyazikhethela, ngikhethela nalo shayizikinci.
2: Hayi masambe mntanam, bendisazi sifika apha nje uthi siza kumosha.
1: Ngikhetha nini mpela, ngikhetha lo shayizikinci, ngithanda yena. Ngiyamqoma.
0: Nomsolo akenizeke. Ho, mamu, usufuna ukuhambela labantu abashayiginqi wena?
2: Aha man, lo mntana lo ndikuxelele ngowami man.
0: Olayithi wena, keep quiet man. Ngaze ngixabane nayo khona manje sifotozane kabi man. Nani kutshelile ngathi ngiletha lapha uhamba nabafana bakho basemafamu. Manje banifika lapho uzothatha umfazi wami. Nani ningangithengi ufuna iy'ntombi lapho nesi?
2: Ngabo ngaba sezifama kakade kodwa ke sibathathile.
0: Keep quiet forever, thula umsindo please man, ngiyakucela. Hamba fed up manje man. Ngizokuthengela utshwala nina, isanguntu, imbamba. Uphuze yona. Hayi ukuthi usuke lena ngithi ngizonibiza nize lapho kanti sendodana umfazi wami.
2: Hayi sizakusela obutshwala bakho, sihambe naye futhi.
0: Olayithi.